ngiyazi futhi ukuthi usuhambe bonke abantu wangasizakala. Kodwa ngithi mina le nto abakufake yona abakuthakathe ngayo. Leyo nto leyo mina ngeke izingehlule. Nginamandla engiwanikezwe uJehova. Nginamandla engiwanikezwe zinyanya zakithi ukuba ngiphakamisele abantu impilo. Mhlawumbe ke ngicacise uDokotela Ungema ngisebenza as a spiritualist, ngisebenza ngokomthandazo bese ngisebenza ngokweyeza. Ya uThixo unginikeza amandla, wayesesenginikeza nokuthi ngibanceda abantu ngokwesiphiwo sakithi, ngokwesiphiwo sabantu abadala enginaso. Ngithi mina le nto abakufake yona ngiyayazi mina. Le nto abakufake yona ngikubonile uzamile ngomthandazo wena kodwa usizakala. Kodwa ngithi lalela la. Le nto mina ngizoyikhipha. Le nto ukuthi uhlupheke ungabi namali. Nanga umprofeti omnikeziwe uNkulunkulu ukuba alekelele isimo simpilo yakho. Nanga umavula kuvaliwe. Ngiyatholakala eThekwini. Ngine ndawo yokusebenza ekhona eThekwini. Ngiyatholakala futhi naseGoli. Yes, bantu base Eastern Cape. Ah, uThixo unenzela umusa. Nalapho eEastern Cape ngizofika qathatha. Ngizofika nginilethela amayeza anamandla empiliso. Abantu abafuna ama-product, abantu abafuna izinto ezizobaqhaqha ekuhluphekeni. Nangu Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe. Ngizozivula izinto zakho. Ngizoyivula imali empilweni yakho. Ngizoyivula ingqondo yabantwana bakho. Bazophasa abantwana bakho. UNkulunkulu unginikeze amandla okuqhaqha la okwakuthiwa ngeke kusaqhaqha khona muntu. Ngeke ngikhohlwe ubaba uMfukeng. Ubaba uMfukeng wasendaweni yalapha na eJoburg eThembisa. Ubaba uMfukeng bebemthakathile emsebenzini wakhe. Bamshaya izinyawo zavuvukala. Emsebenzini ubekade esehlale phansi for unyaka wonke. Ngamtshena lo baba ngathi baba le nto abakuthakathe ngayo ngiyayazi umeqo lo. Kodwa lo meqo ngeke uze ungehlule. Lo baba ngamnikeza imbiza yam umkhucululi. Umkhucululi wamsebenza. Lo baba kwavele kwaqhuma imilenze yakhe, kwavele kwaqhuma ngoba bekade iy'nyawo zakhe seyivuvukele zingaki. Kwavele kwaqhuma kwaphuma ngathi kuphuma amanzi. Kwaphuma amanzi, izinyawo zakhe zabuyela kwi-condition e-right. Ngoba abathakathi bayitshena ukuthi bazodestroya abantwana bakaThixo. Siphethe umthandazo, siphethe iyeza. Ngithi mina wonke umuntu ofuna ukuphumelela ku-2023 ngiyacela musa ukutatazela, musa ukulokhu ubuka left and right. Nangu Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe, uyena ozokuqhaqha kule nhlupheko obhekene nayo. Uyena ozokuqhaqha kulezi zikweletu obhekene nayo. Ucwilile ematshaleni, namatshala ngizawaqeda ngamandla uJehova anginikeze wona. Ake ngisho le laThekwini sitholakala eMantsele number 110 Kumngeni Road eDurban Station, la isitholakala khona. Ngicela mina umuntu oserious, umuntu othi mavula kuvaliwe, ngiyakholelwa kuwe, ngiyaqala ukukuzwa, mhlawumbe ngeze kuyaqala ungizwa. Kodwa uThixo ngicela ukuba uThixo akunikeze insikelelo, akubusise ukuthi amadlebe akho akwazi ukuzwa umuntu ophethe isixazululo empilweni yakho, umuntu ophethe umqondisi wakho. Lalela, ngithi mina njengamanje, fona njengamanje e-call center yami njengamanje. Usho ukuthi ngilalele ubaba, ngilalele umavula kuvaliwe. Nginenkinga empilweni yami. Ngifuna ubaba ukuhlala naye phansi, ngidinge 1-on-1. Ngifuna

baba angiprofete ngifuna ubaba angihlolele ngifuna ubaba angibukele isimo sami yayizolo ucela ufone njengamanje ngicela umuntu serious ungaliyeki lelithuba lithuba labantu abaserious lelithuba umuntu othi ngifuna ukuza kumavula kubaliwe baba ngifuna uzohlala phansi nawe ngifuna baba ukwazi ukuthi le nkinga yami yangena kanjani ngifuna ungisize kule nkinga yami lalelaka ngicela ufone njengamanje ithi number 031 023 0512 031 023 0512. Fona njengamanje usho ukuthi ngifuna i-one on one nginenkinga enginayo ngifuna ukusizakala ngifuna ubaba angisize ngifuna umavula kuvaliwe angivulele nazi inkinga engibhekene nazo nansi number fona nje ngifuna ukubamba ucingo lwakho ngoba le nto abakufake yona ngiyayazi ngiyamazi futhi nalo wayifake ukuthi wayikhanda kanjani ngeke ingehlule lento lena ubuthakathi obuncane lo othakathwe ngabo ngithi mina ngizokuqhaqa kulento nginamandla angaphezulu kwalo mthakathi othakathe wena lo mthakathi okuthakathile umafufusayo lalela ukuvala emalini wakufaka ukugula wakufaka ematshaleni wakufaka ezikwenetini ngithi mina fonela mina njengamanje nansi number 031 023 0512. Fona njengamanje ngifuna wena ukuba mina ngikukhulule kule nhlupheko obhekene nayo uyasebenza kodwa imali oyisebenzayo ayikujabulisi ulinesi kodwa ufana nomuntu ohlele ekhaya uthisha ulipolisi kodwa ufana nomuntu ohlele ekhaya iyafika imali kodwa iyadlula bakuloyile bakuthakathi bakusebenzisela umuntu omubi ukuthi imali ibe izandla zakho zibe libridge lemali usebenza kanzima kodwa khona umuntu ophumelela ngawe ngithi mina fona njengamanje lenkinga yakho mina ngiyayazi ngizokusiza kule nkinga yakho ngeke uphinde ube nalenkinga uma uke waxhumana nami nginezinto ezinamandla nginamathuluzi anamandla nginezinsebenzo ezinamandla kanti uzongizwa ngayiphi indlela ngine-product enamandla ezokukhipha kule nhlupheko obhekene nayo njengamanje fona njengamanje fona njengamanje ngikwazi ukusiza isimo sakho inamba ithi 031 023 0512. Lalelayo namhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu bakaNkulunkulu ngicane ngilalele kahle namhlanje ake ngikhulume namhlanje ukuthi kukhona lobu buthakathi engifisa ukuba ngikusize kukho lapho umlaleli wami ekhaya kukhona lobu buthakathi abantu abahamba nabo abantu abaphila nabo kunalobu buthakathi engifuna ukuba namhlanje ngikusize kubona okufanele ukuthi namhlanje mina ngikukhulule kulobu buthakathi ngoba ibona buthakathi ababusebenzisayo ukuba babulale izimpilo zabantu. Alright, kukhona ubuthakathi bokuthi umuntu asebenze inkanhla yakho akuyeke wena ungakho kodwa asebenze inhlanhla yakho. Uyisebenza kanjani inhlanhla yakho umuntu? Omunye umuntu uyathatha impahla enensila yakho. Omunye umuntu engakuthatha mhlambe ethi asambeni siye saluni. Omunye umuntu uyakuthakatha engowakweni.
ikamo kaDukama.

wathi tshontshe into ethile kulomuntu. Lapha ekhaya kubalekile nina enino nabantu abanigadela imizini. Ikamo kama ngalo mama wami. Musu kulishiya nezinwele. Umuntu othile uzophakama, aphakame ngenhlanhla yakho. Oh siyobona ngingabala ngithini ngoba nasemasaluni. La nihamba niyogunda khona. Lezi yayinwele we inkosi yami. Bayaziqoqa, yabona isaluni ehlakaniphile enomphatho ohlakaniphile oyisigangi. Lezi yayinwele. Ziyaqoqwa ifakwe kwi-dustbin bese iboshwa ngoplastiki omnyama. Uyedwa owazi imfihlo kule saluni. Okuyena othatha lezi yayinwele kube ngathi uzoyilahla ekuseni. Kanti lezi yayinwele ziyahamba. Ezinye bayoyifaka ezigubhini kuyokhandwa iigubhu zomcebo. Kuyokhanda iithwalo. Yangizwa ngithini kwena? Kusetshenziswa iy'nhlanhla zenu. Yingakho ama-Muslim, ngeke ulibone i-Muslim ligunda lapha ne-workshop. Ngeke ulibone i-Muslim ligundwa ilezi insizwa lezi ezigundayo. Kodwa uzolifica iSulumane uma kuthi liyagunda nakhona lizogunda endaweni yawo. That is why ama-Muslim wabona ney'nwele ey'nkulu ney'ntshebe ezinde. It's because bayibambile imfihlo yokuthi iy'nwele zami ziyimfihlo yami, ziyisiphiwo, ziyigugu, ziyinhlanhla yami. Kunomuntu ophumelela ngenkanyezi yakho. Ngiyawubona umsamo ulungisile, kodwa ayikho into ekulungelayo. Ngithi mina kunomuntu okusebenzile wena. Musa ungiphikisa. Buka njengamanje udrive itekisi. Lensizwa idrivele itekisi, ubukhula nayo. Futhi wena uwena okhuluma kakhulu ngezamatekisi. Kodwa manje ubone sekubiza. Wathi awusondele lapha. Sengithe ukuzamazama lapha nayo itekisi. Awuthi driver. Kunabantu abazokwakha iy'tezi bezakha ngenhlanhla yabo. UDr. Mzinto Ngema lo mavula kuvaliwe. Ngithi mina le nto abakuthakathe ngayo ngeke mina ngihlule ngizoyikhipha le nto. Ngiyayazi ikhandwe kanjani. Uma ufunda kahle iBhayibheli lizokutshena ngokuzalwa kaSamson. Ufika ingelosi kaJehova ithi kumaka Samson. Uzokhulelwa uzale indodana. And le ndodana ozoyizala akuzukuthinta mpucu phezu kwekhanda layo. Ungaligundi ikhanda layo. Ngoba izoba umnaziri kaJehova. Kunemfihlo eyayilethwa ingelosi. Nangampela uSamson akagundwanga. Abakuba bamgundanga. Hawu, ngicela ningilalele kahle phela abantu bakithi. Yingakho uDelila wathola ithenda, wanikezwa ithenda ngolimi lanamhlanje. Kwathi wahamba uyoqoma uSamson. Hamba ulale nomuntu ongamthandi. Eyi, Nkosi yami, anganoma niyangizwa nemakhaya. Hamba uyolala nomuntu ongamthandi. Ngoba sifuna thina ukwazi imfihlo yakhe. Sizokunikeza imali oyifunayo. Thina okwethu esifunayo imfihlo yokuphumelela kwalo muntu. Kunabantu abazenza abangani bakho. Ngifuna ukukutshena namhlanje. Yekela lento yokubhayiza empilweni. Kunabantu abazenza abangani bakho. And le nto yakho izokushaya empilweni ngoba ayi yazi. Umuntu wabangani too much. Umuntu ohlezi ehlele esicukwini. Awukwazi ukuphila wedwa wena. Kunalabo abantu abasondela kuwena abazenza abangani bakho. And wena uzokudestroya abantu abakude. Uzodestroya laba bantu abazenza abangani bakho. Akekho umuntu kulo mhlaba ongafisi ukugibela imoto. Akekho umuntu kulo mhlaba ohlala emqashweni ongafisi ukuba nomuzi. Akekho umuntu kulo mhlaba osingili ongafuni ukuba nendoda yakhe. Lalelake.
njengoba besondele eduze kwakho khona imfihla abayifunayo bayakubona ukuthi wena uyaphumelela bayakubona ukuthi unezinto bona abangenazo bafuna ukudestroya bafuna ukukushaya empilweni empilweni awuyiswa umuntu okude kodwa uyiswa umuntu oseduzane nangampela uDelila wavumela ukuyolala nendoda angayithandi ngoba kunabantu abafuna imfihla lendoda kodwa Nkosi yami angani noma bangizona babantu amakhaya hey kodwa Jesu size nkulunkulu uDelila wangena embhedeni nendoda angayithandi ngenxa yesishekela ngenxa yethenda eyayisayiniwe ungena uyazazi uDelila ukuthi into engizele kuSamson ngizofuna imfihlo yokuphumelela kwakhe ngithena mina ungakhohlwa phela inkulumo yami kunomqhele ohamba nawo kunenkanyezi esekhanda lakho Someone is after your star. Someone is after your star. Yabona umuntu bakunento ayifunayo empilweni yomuntu. Engahlala nomuntu for 10 years. As long as lento ayifunayo engakayitholi. Njalo uDelila ubuza uSamson. Uthi kuSamson Samson sithandwa sami. Iyini imfihlo yamandla akho? Hawu, ikhona indoda ibikade iphakeme emabhizinisini. Uwile namhlanje mtakababa. Ushawe ukuthi le nkulumo ubungakazi uyilalela. Unesineke umuntu ozokuqumba phansi empilweni. Kufana nentombazane wena baba ezokuqumba phansi ikhiphe emndenini wakho. Izokwenza ulahla umfazi wakho nezingane. Leyo ntombazane inesineke ngenke even nomfazi wakho akanasi sineke edlula intombazane ezokhipha emzini wakho ngiyakhuluma namhlanje uyangezwa ngithini kanti phela niyazi ukuthi kudayisa umzimba kulezi insuku intombazane edayisa umzimba ngeke ube nesineke njengentombazane edayisa umzimba ngikhuluma nawe ma Ya, yabona nje ubaba wakhe ehlala eGoli. Lalela, ungacabanga ukuthi eGoli uhleli yedwa. Le ntombazana ahle nayo eGoli iyamvumela kufonela. Ngesikhathi enginokhu nixoxa wena uthi uze uthi wena, hayi mina ubaba sixoxa naye 30 minutes inkosi yami, usayiphethe kahle eGoli. Lalela, unesineke lo sisi ozokukhipha kule ndoda. Ngesikhathi kufonela, uyimassage izinyawo. Noma ngakubiza ngawo wonke amagama amnandi even nisho ngathi wena baba awenza i-video call ayinqeni le ntombazane uvele ilale phansi ngesisu mawuthi uyabuka embhedeni wena uvele ubone le ndoda yodwa kanti lo sisu ozokukhipha endodeni yakho ulele phansi ngesisu noma ungena e-toilet ngiyakuhlakaniphisa ubheke ubungakwazi lokho kunamantombazana nesineke unesineke uDelila hawu hawu madoda uDelila kodwa nkosami ukuthi kuneyingane eyilalela la bengiyoyikhuluma lento kodwa siyoyixoxa ngelinye ilanga kodwa ngivele ngibeke kanje lento wena oyinyanyayo kwipartner yakho lona ozokhipha kuyona akayinyanyi njengoba uthi wena qala uyogeza Lona ozokhipha kuye akasho ukuthi akaqala ogeza. Uthi mathu sawogeza athi ungageza uright. Kana umuntu ozokhipha phela. Awuyangizwa na. Unesineke umuntu ozokuqumba phansi empilweni. Ngithi mina uDelila waba nesineke ebuza imfihlo kaSamson. Nangampela uSamson wamdlalisa wathi uma ungavele ungibophe ngalamagoda ami embhedeni hawu
ngiyovele ngibe paralyzed ngiyofana nami nawe njengabo bonke abantu ngiyoba iseshuleki sendoda ya inkulumo ka Samson yayisho njalo nje ngiyoba iseshuleki sendoda nangempela uDelila wamdlalisa waze walala ngoba niyashesha ukulala kanti senikhiphe imfihlo eyanginiyeka ningizwa walala uSamson uDelila wambopha ngamagoda wambopha ngeenwele ngoba kuthiwa uSamson wayeneenwele ezinde kuhle komuntu wayibona ulakhe idube yayibona iinwele zalele ayamane madoda hawu madoda hawu wambopha ngeenwele waseyamqhweba wayesethi Samson Samson amaFilista phezu kwakho angithi uyitshela ukuthi uDelila lo imfihlo yakho uyivezile kanti akazi ukuthi uSamson unenkanyezi esekhanda lakhe engakaphazamiseki nangempela wavela wavuka uSamson wadluntula umbhede ngamagoda wavuka wathatha umhlathi wembongolo waqotha zonke izitha zakhe ngoba uma inkanyezi yakhe ingakathathwa ngithi mina kule nhlupheko obhekene nayo uyophuma nge-idea e-useless uSamson ushaya izitha ngethambo lembongolo ngethambo elingenanyama ngethambo elalahlwa ngethambo eli-useless uma inkanyezi yakho bengakayithathi abathakathi ngithi mina uyodistroya inhlupheko uyodistroya izitha uyodistroya amagqwirha uyodistroya abathakathi ubadistroye nge-idea ebukeleka phansi kodwa ma inkanyezi yakho sebeyithathile noma ungaba nediploma uyohlupheka nayo noma ungaba nedigree uyohlupheka nayo noma ungaba nonkosikazi ohlakaniphile uyohlupheka nesihlakaniphi sikankosikazi. Why? It's because somebody has stolen your star. Nkulunkulu ungithumile bantu basemdansane botata nabomama uThixo undithumile ukuba ngizanitshalela namhlanje ukuthi unamandla uThixo anginikeza wona okubuyisa inkanyezi yakho ethathwe ngamagqwirha. Kunomuntu okuboleka iweave kanti lo muntu ukade buya enyangeni yamtshena yathi thola umuntu ohlakaniphile bese sithobula ingqondo yakhe.

kade ngithula ngibabuka ngiyasho ukuthi impela uJehova ongithume endaweni yaseThekwini uyazenza izimanga nezimangaliso. Angazi kukhona umuntu namhlanje engifuna ukuba ngimtshele ukuthi inhlanhla yakhe ifikile nawe. Sifikile nawe sakhe isikhathi sokuba uphumelele kwezeyimali. Sifikile nawe esakho isikhathi sokuba izinto obukade ufisa ukuba nazo ube nazo. Ngiphethe isixazululo, ngiphethe ukhiye. Yabona mangikhuluma ngokhiye, ngikhuluma ngokhiye womhlaba engiwuphethe. Ngifuna ukusiza umlaleli, ngifuna umuntu othi yonke into engiyibambayo ayinamatheli esandleni, ngibambe imali ayihlale esandleni, ngithola umsebenzi uyaphela, ngithola ubudlelwane buyabhidlika, yonke into engithi ngiyayenza ayinampumelelo. Ngilungisile ekhaya, kwathiwa senza umsebenzi kababa sawenza kwayifanela, kwathiwa senza umsebenzi kamama sawenza kwayifanela. Ngenza umsebenzi obuthinta ugogo wami kwayifanela, ngalungisa imimoya kwayifanela. Ngakhuleka, ngazila nokudla, ngaqala impilo enhle, ngahamba iy'nkonzo kodwa hayi namanje ngisayihluphekela mina. Ngifuna umuntu othi umprofethi nasebusuku abakithi abafiki ngisho ukufika nangephupho, noma ngiwaphuphile kamaphupho ngiyawakhohlwa, angazi konakelephi kimi, angazi kwenzakaleni ekuzalekeni kwami. Ney'ngane la ekhaya ayiphumeleli. Ngikhuluma nje sengikhulile manje ngigugile, nabazukulu ngiyababona ukuthi nasesikoleni badonsa kanzima. Ngaqala ukuhlala emqashweni ngimncane, namanje ngisahlala emqashweni. Angazi konakelephi empilweni yami. Ngalahla ubaba wengane, ngalahla ubaba walezi ingane. Umuntu nje wesilisa ungathi ngiyamshiphela uma efika eduze kwami. Uma singakacambalale kuba ngconywana. Uma sesicambalele uvela afisa ukugqoka ngisho ebusuku ahambe. Nalona engithi ngihleli naye la ngiyabona ukuthi ngathi ngisengimshiphelile. Usahleli kodwa yena, kodwa hayi, uthando lwethu lumuncu. Asikho isimo engisibona sisombuluka phakathi kwethu. Kubi, kubi, kubi, kubi. Umprofethi ngicela ungisiza, kanti ngenzeni mina? Nakho sengifisa ukuthatha intambo ngiyilengise, ngoba ngiyabona ukuthi ayikho phela into engiyiphilelayo. Kade ngithi ngiyazama ukugoqoza okudliwayo, awu kuphele ngisho sawoti kwaphela ngisho amafutha. Angiphathi ke khona okuyizishebo esiphilayo, bese ngibhalanse ngeklabishi. Ma ngithi ngiyasondela eduze kwalo ligcwele iy'mpukane, wu la ngithi ngiyalibheka, hhayi akuzona iy'mpukane lesi. Ungathi selize laqala ney'bungu, ngoba manje hhayi impilo yami impela ayiphambili. Ngifuna umuntu mina othi umprofethi, ngigula ngesibeletho mina, sibi isibeletho sami.

ugula ngesibeletho mina ngiyopha kugijima into esibelethweni ungafunga ukuthi khona ingane khona isigaxa lapha kimi nobaba wala ekhaya inkosi yami odabo seyalaza ukuthi ay sithi siyenza awu sivele siyeke ngoba akusaqhubekeki angazi noma ama alsa angazi noma ama goldstone make wathi uyangicindezela ngivele ngiqhume ngithi awu yangibulala wena awu umprofethi izifo zidlala ngami zigidagida kumina ungafunga ukuthi abafana belungiselela imeshe enkulu ngifuna lo muntu mina othi nginezitha yonke indawo abantu abangifuni ngifuna umuntu mina ongasahlali ngisho nasekhaya osehlala ekubhaceni lawa okade uhlala khona wabaleka ngoba kukhona impi eyayikade isiqhamukile ngifuna umuntu obamba imali othi ngihola ngolwesihlanu la ngisebenza khona awu kodwa ngomgqibelo lishona ilanga isuke sengibala uhlweza ayihlali imali esandleni sami ngifuna umuntu mina osesaba ngisho ukuhlala ekhaya ngoba kunonesdor omkweleta imali useyasaba ukubuya ngoba manje uzothi uyaqhamuka athi lo muntu hey kade ngulindile le mali yami lena kucaca ukuthi hayi akanayo wemlaleli wami lalela ngikutshele lalela musukwesaba manje sengikhona sengifikile ngiyayazi inkinga obhekene nayo futhi ngizoyilapha lento mina ngifuna mina lo mama lo nowadle stokofela ngonyaka odlule kuze kube manje akakayihlanganisa imali yokukhokhela labo mama ama message akuthusayo uyawathola njengoba ngikhuluma nje manje ubhace kodade wenu usaba ngisho ukugcwala idolobha uhambe ngokukhululeka sesayigumule imfonyo kodwa wena usayifaka ngoba uyesaba ukuthi ungasuhlangane nabantu owabathathela lezi imali zabo zesitokofela hayi ngoba wawuyithatha ngoba wawune nhliziyo embi chabo awusona isigebengu wena wayithatha ngoba wawunethemba lokuthi kothi kushaya isikhathi abayidinga ngayo yobusunayo kwacaca ukuthi uhamba nesidalo esimbi senhlupheko kwangabe kusenzeka nanti ikhambi laleyo nto ngifuna umuntu ofuna ukugwilika mina ngifuna umuntu ofuna into manje ezogquma ihlale sengiyisebenzisile iwasho umprofethi ngayisebenzisa imithi ngakhulekelwe enkonzweni ngazile ukudla ngenza konke kodwa awukwami ayangazi mina ngibona ngathi izinto azingilungeli lalelakhe uyoza uthi inyanga ayisebenzi zikubhokoze uyoza uthi abathandaza abasebenzi bese beyakukhulekela bekubhedisa iy'nto zakho kanti chabo bayasebenza laba bantu nemithi abakunikeza yona futhi iyaphila iyasebenza inkinga wena awunalo ulwazi lokuthi yini izinto zingalungi kuwe yini izinto ezisizayo wena zingakusebenzeli yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesilisa yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesifazane kanti konakele iphi kuwena lalelake emlaleli wami ngiyakumema ngolwesihlanu ngizoxazulula inkinga yakho wena wasetshenzwa abantu abangazani kodwa kwakungazuthi bayazana isihlakaniphi lesi sasebenza wena izinto zakho wena bayivala ngomhlabathi kwasetshenziswa umhlabathi ukuze kuvalwe inhlanhla eza kuwe

waphakanyiswa umhlabathi wakhulunyiswa watshelwa umhlabathi ukuthi uMahadebe mvale neingane zakhe woyivala kwaye umuntu ethuneni ephethe u2 senti lo omnyama wakudala wafike wavusa umuntu ethuneni wathi uyazi njani wabula ubani namhlanje ngizokutshela umuntu wakubulala ngaba ufanga wena wabula usibani bani ingakula vuka manje uyomgqilaza ngenhlupheko kwasetshenziswa inhlabathi zamathuna kuvalwa wena yonke lento oyibona empilweni yakhe ingalungi nemali iphuthu iphela kanje esandleni sakho usetshenzwe ngenhlabathi ngifuna mina namhlanje ukuthi siyilungise lento yakho mina ngizokulungisa mina wasetshenzwa wena ngenhlabathi ukuthi into zakho zingalungi wasetshenzwa wena manje mawuye enyangeni nakubathandazi uvele uhlale ebhentshini la wonke umuntu nawe usetshenzwe njengabo bonke abantu kanti chabo okwakho ukusetshenzwa wena kuhlukile befaneke sikusebenze ngendlela ehlukile umuntu nje othi uma ibamba izinto ziyafa umuntu othi imali ayihlala esandleni umuntu othi mina angiphumeleli make ngayicabanga into ngayiplana ingcono uma ngayiplananga kodwa uma ngiyiplanile ayiphumeleli kusetshenziswa ngenhlabathi zamathuna wena kwasetshenziswa inhlabathi kuvalwa wena ake ngikukhombise emlaleli wami ukuthi inamandla kanjani inhlabathi uma uvala umuntu enhlabathini ngeke lo muntu noma ngayapi ngisho ngaya eLimpopo aye kuphi ngisho ngaya eManguza ngisho engaya engaya eMaputo lo muntu ngeke alungelwe lutho ngeke zilunge izinto zakhe makwasetshenziswa inhlabathi ake ngikukhombise ukuthi inhlabathi inamandla angakanani uma uKhayini ebulala uAbela embulalela ukuthi uye kuJehova nomnikelo wakhe wamukelwa umnikelo wakhe naye waseya emasimini wayokha izithelo zomhlabathi wakhe wahambisa amakabishi neyipinashi zakhe nobhatata bakhe namadumbe wakuhambisa kuJehova kuthi uJehova kawunakanga umnikelo wakhe wanaka umnikelo kaAbela wangawunaka umnikelo wakhe uKhayini. UKhayini kuthiwa wabe esebulala uAbela. Kwezwakala izwi kuKhayini. Izwi likaJehova lezwakala libuza. Lithi Khayini, Khayini, uphi umfoweni? Umbulaleleni umfowenu. Wayesethi uJehova, igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini. Likhala emhlabathini, lizwakala kimi ngisezulwini. Igazi lomfowenu. Khayini, likhala emhlabathini. Lezwakala kimina ngihleli ezulwini uphi umfowenu wayesethi uJehova
kusukela namhlanje ngiyawuvala umhlabathi ukuba umhlabathi ukuphe impumelelo. Ngeke usaphinde uphumelele ngoba mina Jehova sengiyawuvala umhlabathi. Nangampela uKhayini kuthiwa wahlupheka wahamba eba umtshingu bethu ubani ngoba kwase kuvalwa impumelelo eza kuyena yavalwa emhlabathini. Unamandla umhlabathi mlaleli wami. Yabona umuntu mayivala ikhaya walivala ngomhlabathi ayikho ingane ophumelela lapha ekhaya. Nawe nje usuke emakhaya kini wenze eThekwini uzozama amatorho, uqale uthole itorho wasebesebenza. Buka manje uxakekile manje, kwasetshenzwa impilo yakho yasetshenzwa ngomhlabathi. Ngifuna ukutshena umlaleli namhlanje, akekho umuntu ongeke azaphumelele. Buka nje thina bomavula kuvaliwe, yabona ngokwempilo nje. Angimazi umama mina, angimazi ubaba, angikhulanga emndenini wakithi. Ngolimi ojwayelekile ngiyintandane, anginababa anginamama. Ngolimi lwasemhlabeni baba ngaze ngimazi ngisho ukumazi. Umama wangilahla ngimncane eqeda ukuxabana nobaba engikhulelwe waseyangiteta. Uma esengitetile kuthiwa wazama imizamo eminingi umama yokungibulala wehluleka, wangifaka kuplastic, wawubopha uplastic. Babesebenza emasimini eyinkopholo, kuthiwa wahamba nalo plastic ethi uyowutshinga ethi uyongiphosa emfuleni. Wahlangana nendoda yakamsani ihamba nesalukasayo uMagumede. Kuthiwa wabuza uMagumede uthi hayi bo, wesibanibani yini leno oyiphethe? Wavele wadinda iy'nyembezi umama wakhala, wathi njengoba uwazi ukuthi ngangikhulelwe ngatete ingane uyayazi angithi isimo sempilo siyangishaya, ngibuyela kwelakithi manje eLesotho ngizamele ukuyibulala le ngane yangafa ngiyoyiphosa emfuleni manje. Kuthiwa wathi uMagumede hayi bo, awuvule lo plastic, mayethi uyawuvula ulunguzwa phakathi. Kuthiwa wathuka wathi lezi zinto zami, igama elithi ngumzinto lazaleka kanjalo. Kuthiwa lomndeni lona wakamsane nomagume umama wamagumede bavele bangikhipha kuplastic bangithatha. Kwathiwa bathi ungayibulali le ngane sizoyikhulisela thina. Ngakhula kanjalo, ngakhuliswa yilowo mndeni. Ubaba ngimazi, umama ngimazi, kodwa uJehova ophumelelisa abantu wangenzela umusa. Namhlanje nginomndeni, namhlanje ngiphila impilo engiyithandayo, namhlanje ngihlala ey'ndaweni zomtakabani, ngigibela iy'moto namhlanje, hhayi imoto, izimoto. Mlaleli wami, ngifuna ukukutshela ukuthi uvaliwe akusho nje kuzuvuleke. Impumelelo ikhona. Yabona uma ngathiwa ngiyakutshela ukuthi ngayivula kanjani impumelelo yami, uzobona ukuthi umhlabathi unamandla kangakanani.
mhla ngizoshintsha impilo.

0: empilweni. Bantu bakithi, ngibonge kakhulu uJehova makanibusise, uJehova makanenzele isimanga. Thumela isicelo sakho somkhuleko njengamanje yiphuthuma entabeni. Sukela ngesonto edlule impilo yami isekhluphekeni ngisosizini ngilala eintabeni ngilala egangeni ngikhulekela abantu bakaJehova ngikhulekela abantu bakaSimakade lokho engakwenzelwa inkosi ngisenhluphekweni yangibusisa yangiphakamisa nawe ingakwenzela ngiyake ngiyatshena abantu uma ngitshena abantu bayabona engazuthi abantu ngiyaba motivator uma ngithi mina lo mavula avaliwe ngake ngahlala endlini ka 35 rand umjondolo engangiqashe kuona owawukade umjondolo wodaka uma linetha wayivele ngime phezu kombhede ngoba yayingekho indawo engekho manzi endlini engangihlala kuyo ngake ngihluleke ngisho ukukhokha lo 35 rand mina amavula kuvaliwe kodwa uJehova wangenzela umusa kuyasukunywa empilweni awuhlali phansi uyaphakama ucinga impilo nga ucinga impilo nga ucinga impilo nga kodwa ngolosihlani uzobuyithola lempilo okudalwa icinga emansele number 110 inkonzo yangena entambama ngo-6 wantambama yaphuma ngo-6 kwasekuseni iphuma abantu baphakeme abantu bacebile babonile abantu inkonzo ade ngibenzele yona ngababusisa abantu busuku bonke ekuseni ngangikhipha iy'lwane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha iy'poliyane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha imincwe esabekayo ekuseni ngangikhipha iy'nyoka kubantu ngoba abantu ngeke baphumelele ngoba kunezinto abantu abami esenihambana yabona njengoba niy'bhizi lapha embhedeni nithi niyafunana manje uney'lwane losisi uney'lwane wena sisi unesilwane nawe bhuti unesilwane njengoba nithi niyalala nje nifidane iy'lwane umfidesa wozani kimi nginikhulule bantu abami umnikelo wale nkonzo ezoba ngolosihlanu lolu lwakusasa inkonzo yomhlabathi okhululo kwabantu 395 rand ma ungena emnyango ungakhohlwa thatha leya nsebenzo ngo-100 rand yesipikili Jehova makanibusise bhala iphepha ley'celo bhala iy'celo zakho phatha amanzi ngo-2 liter noma ngo-5 liter ufike uwabeke ewabusise umprofethi ayohlambulula ikhaya ayohlambulula izinto zinsebenzo zomprofethi zobe zikhona baphila abantu babusiseke abantu indumiso iyobe ikhona kuyobe kuculwa bobe bekhona abasibusisayo baphila abantu Jehova makanibusise niyophakama bekhanda bengathandi niyoceba mlaleli wesiyathuthuka FM woseThekwini ngolosihlanu emansele number 110 kumngeni road eDurban station inumber 076 66 48 114 ungafona kuloo number noma uma ukhona ofuna ukukucela noma ukukubuza 072 68 60 740 072 68 60 740 Jehova nibusise uJehova nenzele okuhle amen bantu abafone abantu abafone abantu abafone
1: Yebo kwamavula kuvalwe sokwamukela.
2: Yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosukuma nje nokubonga.
1: Yebo ma.
2: Ngahamba. Yebo ngahamba ngaye emgedeni.
1: Baba. Ya.
2: Ngiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
1: Ya.
2: Nginenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ngasathola iluso nje ngisese uzingangisebenzela ihala.
1: Okay.
2: Baba. Ngithethe ngile nje emgedeni yavele yangena imali yami kahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ungathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi
1: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
2: yebo mprofethi kunjalo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
2: amen
1: ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe Oh wabaleka nako ma. Khoma vula kuvalisa sokamukela. Molo ma siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofethi.
1: Yeah.
2: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
1: Yeah.
2: Xaweni mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wami

0: avele wakhala wesijilo wamemeza. Sasaya kubukhalelani na. Hayi, ndembe khala ngemprofeti. Usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto. Uba ubani wabulala, wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje yolukhombisa apho anibulele khona mprofeti. Hey, bathuka bonke bathi hayi lo mprofeti ngeke uyasebenza ulisisilonga lithu, siyamfuna.
1: Ya, asibambe ubufakazi sizwe abantu. Kwamavula kuvala usokwemukela.
2: Yebo baba Lintani.
1: Siyaphila.
2: Yebo baba, siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani.
1: Ya, buthini ubufakazi bakho?
2: Ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi ngithumpa nezilonda ngaphansi baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngithe lazama baba ngahlala nomuntu othi manje zama ukufuculula ngicela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba, ngithe lazama na uthenga umfuculule. Ngifuza baba kuthe ungakapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngapheli 7 days kwabe kwashaya yonke into ngaphansi baba yaphela. Kudala ndihamba odokotela ngena ndiphuma kodwa ndasizwa umfuculi wakho baba.
1: Ubukade uneyintsumpa ngaphansi ma.
2: Uneyintsumpa baba ezinezilonda emacaleni.
1: Le nto ibisinesikhathi esingakanani?
2: Yho, mhlawumbe 2 years baba.
1: I-2 years iphelile.
2: Yebo, ndingasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi, ubuwusebenzisa kanjani wema?
2: Endiwusebenza ndiwuphuza baba, ndihlamba nangawo.
1: Uhlamba nangawo ubuntu bakho.
2: Yebo baba, yebo baba, ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi. Umntu baba, ndithe ndisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini, umsebenzi kade ndiwufuna. Ndafowunelwa kwathiwa mandizeto orhweni kungoku uba bendiqala mandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayitha ndinakwanti uba mandithi mandibonge.
1: Umsebenzi uvulekile manje.
2: Uvulekile baba umsebenzi, mandeyi bendiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba.
1: Mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuziyilonda eziyisichitho ngoba kunala kwalaphaka zona sekuvuleka umsebenzi.
2: Yebo baba, ubatho kanjalo nje ekhaya, nami ngatho kanjalo, ngisho nokusisithi kodwa ndithe ndisokuzama ubaba umamvali, umamvula kuvaliwe kwanezinto engingayazi engingasoze ngikhohlwe, ndisho bangani bami ngiyababalisela baba.
1: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova akubusise, uJehova abe nawe, kukhanye kube kuhle konke mntanami.
2: Yebo baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya, fona mlaleli wami, inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya, kwamavula kuvala usokwamukela.
3: Amen tata, unjani?
1: Molo mama, siyaphila.
3: Siyaphila tata. Tata, ngize nobufakazi tata. Bendingumntu olala sisilwane thatha iminyaka.
1: Yebo.
3: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa. Ndithetha njengangokuthatha indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ngisho nakuma-relationship tata, ibingahlangani uthuthezi bumkhulu, ngixabane nomntu wami ngendaba yesilwane. Kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
1: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo?
3: Asisekho tata, ngisho njalo.
1: Seku-right konke manje?
3: Seku-right tata, nakho okunye tata. Bendingumntu obezamana nemali zabazali bami tata, zingaphumi. Ngazama. Shuthi ke tata, nazo sesiyabona kuyalunga, sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata.
1: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi?
3: Ingaphumi tata, uno-3 years wonke siyizama ingaphumi. Kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho ndiyabonga kakhulu, kundiphumelelise iintweni eziningi tata.
1: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona, impilo i-right manje?
3: I-right tata, ihamba mthebeleni. Hlezi ndifakaza ngayo ebantwini nabangane, ndibaxelele uba umkhucululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke, mabahambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata.
1: Ya.
3: Yebo, ngiyabonga kakhulu umavula kuvaliwe, wenze nakwabanye tata.
1: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova kubusise, zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli, abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya

0: yini yini ungasukumela impilo yakho ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina lenhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvaluswa kemukela
1: yebo baba sawubona
0: yebo mama ninjani
1: siyaphila baba njani
0: siphilile kwemawami sibahle kakhulu
1: yebo baba ngithake ngithule nami ubufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba
0: ayibonginenkinga
1: kababu wengane ubabu wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane emvundli bakho
0: awu
1: ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzise uthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika ukuthi samakhelwane mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle uma ngifika ayibo imoto naye emile la ma ngithi ngiyafika awuzobaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangazesi sebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
0: hawu
1: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-uber ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
0: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya
1: yebo baba beseyiningi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuquzela uthini ngomavula kuvaliwe
1: ngingacena baba ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziya-afodeka baba konke kuyenzeka ngethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mababuye bayithuntuthe baba
0: awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke awubatshene ukuthi abakhahlela ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe awubatshene mntanami
1: yebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto ukuze kusekuseni baba ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyango eseyikade yavalwa ngiyabonga bazalwane ngisindile nami ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma
0: sibonge kakhulu umntanami iqhubeka ibhizinisi imoto izale ezinye iy'moto umntanami kukhanye
1: ngiyabonga baba
0: kunjalo mlaleli wami kunjalo uDr Mzinto umavula kuvaliwe ngisho umuntu nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya imkhuleko nje engiyenza eredweni ngithi bamba amanzi ekhaya buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo abantu bebonga abantu betusa ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya wena ofuna impilo yakhe ishintshe woza kumavula kuvaliwe ngeke singehluli isimo sakho kwamavula kuvaliswa kamukela
2: tate mavula kuvaliwe
0: yebo
2: dokotela
0: ya
2: ngifuna ukudlulisa ukubonga tate ndingumuntu ogembulayo tate
0: okay
2: bendinganayo hlobo inhlala
0: ya
2: ndithe ndakuze ecaweni lakho tata ndathola uyafika iinsebenzelo zokunikela nam ndanikela
0: okay
2: ndithe mandele ndindahlala isonto ndaphupha ebusuku ngathi yandivuza undishaya emhlalo uba ndivuke ndihambe ndiyozama imali yam
0: okay
2: ndiwinile tata ndiwinile ndiyithethe ngesanda ndiwa ndithetha nje
0: hayi bo uwine ekhasino
2: ndiyabonga 20,000 uphethe ngesanda abantu abam bajabule bayafa tata
0: hayi bo hawu siyabonga
2: o tata ndiyabonga kakhulu ndiyehlisa ukubonga ndiyabonga
0: vele uwumuntu wekhasino
2: ndingumntu ogembulayo kodwa bendingawini intlobo
0: ubungawini intlobo
2: bendingawini intlobo.

umthandazo wangempela ngoba usuke unamandla. Ithi iBhayibheli vuka wembatha amandla. Uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele. Ngina service elinayo ama date akhona abekiwe. Kulama date ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga. Wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunezimo kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenyinkathi ngibona abanye abantu uyazi ukubhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika izinsebenzo noma ama product owaziyo nawe ukuthi la ngempela manginikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala manginikele insebenzo uzophuma ekweletini manginikele insebenzo izinto zakhe izovula mangimnikele insebenzo uzophakama mangimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho uqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usiyamnika insebenzo zinawo amandla khona ku right kokodwa nguye ongenamandla yabona ukuthi mangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla. Amandla adinga ukwembathwa. Amandla adinga ukugqokwa njengengubo. Amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka. Amandla kumele ahlale kuwe. Amandla kufanele abe khona ngisho ulimi lwakho ukukhuluma. Khuluma amandla noma ukhuluma. Ngisho umlalela, ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla. Uma usawubona wakho engeke lalela, usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane mayike wavuka ekuseni wanyathela unyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa bathakathi bebeqale ini edlekeni lakho kunento abangasayenzi abantu umzamo le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe ngedlekeni lakho kuqala abantu umzamo bebevuka baqinde tokuthi umzamo uvuka ngeqindile ngesinene uyahamba nje la egcekeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenti abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla. Uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa. Uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa. Ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo. Umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo. Baba wala ekhaya naye kumele agwaliswe ngamandla athile. Umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe. Kunamandla ambathwa umuntu ayedwa. Kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali. Kube namandla ambathwa umndeni. Kube namandla ambathwa umnumzane. Kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama. Bese kuba namandla ambathwa umndeni. Ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngizoke ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi ngineze isikhathi lapho ngichazela khona ngala mandla. Kunenkonzo elinayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo. Hhayi ukuthi ngeke uqashe, inkinga awunamandla, ngabe usuqashile. Qashwa kanjani ungenamandla? Uzoqoshwa nje ekuseni, uzothi uqashwa nje ubuxoxo. Hhayi ukuthi ngeke ulijise. Ngabusurejistiwe, inkinga awunamandla wena. Ulula wena, awunamandla wena, ulula. Uyathakatheka ngoba ulula wena, awunamandla wena. Mbatha amandla wena, akhona amandla ngizokubathisa wona. Ngomhla ka ngala ma-date akhona. Lalela, angingene kuma-product. Ngoba ngizokutshela lento yamandla. Kukhona obhala kathi othiqinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki. Ngoba ngisho uvika, ngisho uhlaselwa. Lalela, uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo. Kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla. Uthi obhala kathi othiqinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. La uthi futhi lo obhala kathi vuka wemphathe. Amandla. Ngisazoqhubeka ngikhulume ngamandla. Lalela. Angikhulume ngovula izitha nangamandla awo. Uyangizwa mina. Sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha. Le bhengela linamandla

bese kuba khona ijuice ka 250 ml, bese kuba khona ijuice yamalumbo onke ewu 550. Zitholele eyakho nawo. Bese siba neproduct entsha sha. Hey. Yazi. Hambu semweni usondele la embusweni, ngine product entsha. Ngoba introduce nje mbili kuphela ngoba iningi ke product entsha enayo. Angikwazi. Kune uma umuntu ophathwa amajaqamba. Ojwayele ukuphathwa amajaqamba. Ngine product ne spray esikhona la ekhaya. Okwazi ukuthi ngampela sikusize mawuphathwa amajaqamba. Mawumuntu onomzimba obuhlungu same time. Angikuthi ukuthi usebenzisa ispray sami uspray lapho okubuhlungu khona same time kuphela ubuhlungu. Kanti ngifunani. Le spray sami siqeda ubuhlungu ngaso leso sikhathi same time. Umuzimba wakho ubuhlungu uma uphathwa amajaqamba futhi ale spray bese jaqamba same time. Mina ngizali nawe ngangithi ukuthi uma umuntu ophathwa amathambo futhi ale spray siyakusiza, siyaqinisa, siyakusiza kakhulu ekuthini siwalapha amathambo. Lesi spray sinento eyiningi-ke ake ngithi nje umuntu vele ohlushwayo umzimba olumayo, uyaluma umzimba wakho noma uney'ndawo ey'lumi, nasi ispray. Iy'nyawo zakho ey'lumayo ezinjani, nasi ispray. Usifutha nje kancane kuleyo ndawana. Hayi bese uyasizwa sijula, sijula sizenzela. Hayi bese ubukela uthula uthi du fiu isikhashana nje. Khashana nje esincane. Ya, uyabona manje sesikhuluma ngezinto eziqeda amanzi buhlungu, ezikulapha khona manje. Nespray sami sikulapha khona manje. Bamba, uphathwa amajaqamba, unobuhlungu obukhona emzimbeni, uyisibhobo esiphatha ispraya lapho kunesibhobo khona. Inyawo zakho umzimba olumayo. Spray lapho kuluma khona. Lalela unombandano ongafuni. Hey, lalela mina ngisadlala nawe manje. Leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi. Thola le spray sami sasembuzeni. Kuningi ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray. Sinamandla kakhulu. Ngibe ne-product enye. Awethu. Uma unomoya onukayo. Lalela, ngine product enginayo. Ezokusiza ephumeni elisembonini. Iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe, yamizwa iwashabe emhlophe kweqe kweqe, isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi, ngoba lokhu kunuka komoya kwesinye isikhathi kuba yichitho. Yebo, baye bechaze kwesinye isikhathi ukuthi kusukwenzakalani kwenzakalani kwenzakalani, kodwa uzoyitholela le ishaya amazinyo abe mhlophe same time. Mina ngikhuluma ngezinto zasame time manje, hayi ukuthi azoba mhlophe kancane kancane. Aba mhlophe kweqe uqeda amanzi ngokuyisebenzisa, uma uxubha ngayo uxubha ngayo, uhahaze ngayo uhahaze ngayo, ngiyakutshela nokunye-ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje, umoya lowo hayi nya finish. Unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu, ekhuzo kwabantu, kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutshele-ke ukuthi omunye kuyakwenzeka ukuthi uthole uneyilonda eyilapha emathinjini noma uneyilonda eyikhona lapha ngaphakathi. Heyi, la ma-product ami aqeda nya, aphonisele indlela leyo ezenza ukuthi umuntu abe nephunga ngiwayeziyibala esemakanteni kanjalo kanjalo nya. Yintsha sha, wena othuhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile, uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka, uzothola le product amazinyo iyawaqinisa, amazinyo iwawasha emaqeqe, iqede moya olukayo. Iwuqede nya, hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungasaphinda kube nenkinga yomlomo olukayo, ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima. Kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la, ngoba nawe uyayazi inkinga phela. Iyabona la siyalekelelana la, kufanele ngampela ube umuntu ube right. Sibe nomavuthululake la ekhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela iqalile. Xa kwezichitho xa kweyini uthole umavuthululo.

ngabe ulithe ama date lawo kodwa kukhona la sizobe sine inkonzo khona nawe ungayithola le msebenzi noma kungayona inkonzo uzoyibamba idate yangabi angiqale la lapha sine grand opening ophongolo ngomhlaka 2 Pongolo, mhlaka 2 grand opening le msebenzo izobe ikhona umhlaka 2 but 350 rand kuphela bese ungakhohlwa ke lapho Pongolo ukuthi ngizobe nime special ma product azobe sespecially lapha ophongolo noma kanjani ake ngubalele nje ijuice yona qobo izobe sespecially uthi 1 rand ijuice ami kuzobe kwenzeka umhlobo 300 rand for 2 ngithi yaba 300 rand for 2 ijuice mayi 2 njobe isiwu 200 rand iwu 400 kodwa nizobuyitshela ngamalini ngo 300 rand ophongolo kwi-grand opening bese kuthi umavuthulule u 550 kodwa lapha nophongolo suke siwuthi kilithi uzobe u 350 umavuthulule angeze uthi kithini 350 kuphela umaqondanisi uzobuse u 350 ke wona awehlile umaqondanisi bese kuthi ipenel uzobuse u 250 yona ayehlile ipenel siphinde futhi sibe ne yazi lalo ungathola isimanga ama products esinawo la ama products la ayinaka washa ama price akhona la ama products amasha le ake siqale nje ibe ku special i 150 le emithi kulapha khona manje ngabe uno uphathwa amashaqamba ngabe umuntu ohlushwa isibhobo ngabe umuntu olunywayo emzimbeni ngabe umuntu ophathwa amathambo ngabe umuntu onani nje nani okuningi ongafani lena ngithi lapha khona manje isibeke siyibeke nje siqale bese specially ngoba naye u 200 kodwa sizobe siyenze yaba malini u 150 special sakhona bese kuzoba yilena ke eqhakazisa amanzi ewaqhakazisa abe mhlophe khona manje ephinde waqinise ephinde iqede iphunga elibi emlonyeni kema ukuthi ke siyathanda la ukuthi ngempela abantu babe right ave sibize ke uyona u70 rand special size 70 rand kuphela

siyabonga ngempela umoya ongcwele asihole asiqondise sihambe ngokufisa kukaNkulunkulu. Sibonga kumprofethi kakhulu kakhulu kakhulu nje uNkulunkulu elokhu emgcwalisile njalo ngamandla emambulela izinto ezilusizo empilweni yethu. Sibonga namaproducts ethu amasha azosisiza kakhulu ey'meni esibhekene nazo. Nasi isipray bakithi sokwelula umzimba, amamasel abuhlungu, amamasel umzimba wakho uyakhathala, umqolo wakho uyankenketha, amadola ayankenketha, imisipi yadonseka. Nasi isipray sasembusweni sesikhona sizolungisa sonke leso simo. Nansi-ke insebenzo yakho futhi yokuklina umlomo wakho namazinyo aney'mbobo, amazinyo bakithi aney'mbobo, akulaleki izinyo liyankenketha ebusuku. Thatha nansi insebenzo yakho azokuklineka amazinyo. Kusuke lento khona lento kuthiwa yiplagi elibasemazinyweni, lento engathi usimente, amazinyo angabi mahle kahle azigcina izinyo selibola. Le nsebenzo-ke izokusiza kakhulu kungayi lapho. Thole usukhipha amazinyo, suze usele nezinyo elilodwa, usele nezinyo elilodwa manje kubi kakhulu. Hhayi-ke wena-ke ongakafiki leso simo sinqandeke. Uma unenkinga nje ukhishwa amazinyo, ngoba phela njengoba egqwalile nje anenkinga vele, agcine sebola, agcine seba nembobo, gcine usuyolikhipha izinyo. Ithathe-ke le nsebenzo izokusiza kakhulu. Asiqhubekeke siye lapha ema-dating ethu. Umprofethi ukhulumeke ngendaba enkulu yokuvulwa kwe-ofisi lethu laphaya ophongolo, umhlaka 2-ke usuku lwakhona laphaya kwami, kwami bayazi abantu basophongolo kwami u-office number 1 lizobe livulwa-ke ngokusemthethweni leli ofisi ngomhlaka 2 ku-October. Asipheleleni khona, sifike nje kusesekuseni ngo-8, ekuthi kuqala ibhizi kamprofethi vele thina sesikhona. Ziningi izinto ozofike uhlangabezane nazo lapho ozoyithola. Kuzoba nanezipho nje umprofethi azonipha zona laphaya ngalolu suku olukhulu. Bese siya laphaya kwaNongoma-ke ngomhlaka 3, umprofethi uyobe khona-ke eNongoma in isikhathi u-10 ekuseni. Siphinde futhi siye laphaya Olundi e-ofisini lethu ezansi ngakatepa umhlaka 5. Sokwambatha amandla bakithi, sekhulumile umprofethi ngomhlaka 5 Olundi, i-ofisi livulwa ngo-8 bayazi abantu. Umprofethi uyoqala-ke ukusebenza.

0: Oh yes, usho njalo Jabulile Majola athi uyinkosi yamakhosi kanti ke uma ulalele ngiyacela nje ukuthi uma usufisa uPaula noma khona okuzwayo nje ukushitsaya ukuthi yazini angikwazi nje kungabingilile ora ngikwazi ungashona ukuthi kule topic ekhulunywa namhlanje ithi nje 0687649969 0687649969 kanti ke akade ke abanenamba yami privileged ukuthi ngibazise ukuthi yabona mawusuzwa nje usiyakudumisa noma ngabe ikuphi uzwa bokwazi ngiseduze lapho ngikhona nami ungiqalaze nje noma ungifile ngenhliziyo ukuthi siyakudumisa ekuseni sibonga ukuvuka emnikazi wokuphila kwethu okay master silungiseni kuyazi ngihlezi kunoThabo akasambothi mengekho khona khona bese kuzobunda benhle kwakamiyeza angazi ke nami noma usewangigredisa yini kungifisa kule level ukuthi ubabundabe
1: babundabe hayi angakakufisi ngisingenzela abantu abangibiza ngo Mr ngoba ngiyifuna lento so ngiyithi baba vele ngisho uqathi baba
0: yeah awume kancane
1: ngongongo ngoba ngisimiyenza nje yini nale I'm not a slave owner

abashaphuze bafowethu zabo sinanqa ureprezenta njengamanje ulalela inanda 88.4 FM.

0: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM
1: Tula! Tula! Umusalo! Umusalo! Umusalo! Ebo huba! Ebo huba! Ebo huba! Shalom!
2: Ay! Bamapholo! Nomazi zulufwe! Ake sibonge uJehova!
1: Kulona zokhala shalom cha bona

0: ya ka ke tshela mo tswa kwa ya ka ma ha sa tshela tsha phuma ka nje se tsela ka go
1: umesa khona uNkulunkulu lise khona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.

sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM

0: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: inanda 88.4 FM

0: tralalami.
1: Bamba, vuka, vuka, wembathe amandla akho. Right. Kulukuluke into mayibandile uyayisho. Mangabe iphinda nawe ungasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile, uNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda, sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Ungasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele, ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay, ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka, kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka, kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka, noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabani nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela, ithi iBhayibheli vuka. Uthi omunye nivuke kanjani umprofethi, ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvuka, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi ingqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavuleka. Ithi iBhayibheli vuka vuka, vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay, nansi ke into. Kukhona umuntu izwi yokuqala elithi vuka li awareness, lize xwayiso.

sokuthi vuka lele lesibili futhi elithi vuka libiza iaction mawusuzwile ukuthi kanti kumele uvuke awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki kuaction ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka vuka ke manje lalelapho lokhu kuvuka kusangenzeka noma wena ubona ngathi kunzima kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka inkinga awembethe lutho iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something ubona ngathi uyehluleka endleleni awumbethe lutho ulula noma uhamba ayikho into embetheyo emhlabeni kudingeka amandla uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele ukuze uphumelele udinga amandla ukuze uhlule izitha udinga amandla ukuze wakhe umuzi udinga amandla ukuze uganwe udinga amandla ukuze ufuye udinga amandla ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla iBhayibheli ke iholela abantu emandleni lalela kuthiwa vuka wembathe amandla yingakho mina uthi omunye ngizowathathaphi amandla lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla noma beyothwala abantu basuke befuna amandla noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa yingakho-ke ngampela kule sevisi kulokhu kulezi nkonzo nezinkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusikodwa into ongayembethe amandla awumbathiswanga amandla lalela kunomuntu omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi muntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi yinto engekho amandla awekho lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangampela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginasevisi enginayo amadeyithi akhona abekiwe kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunezimo kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla yebona ukuthi uma ngenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona

umuntu onamandla ugilima ihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane. Manje wavuka ekuseni wanyathela, unyathela umuntu onamandla, ngisho kuthiwa abathakathi bebeqale ini egcekeni lakho. Kunento abangasayenzi abantu umzamo. Le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalo uhambe ngegcekeni lakho. Kuqala abantu umzamo bebevuka baqinde. Kuthi umzamo uvuka nje uqimbile ngesinene. Uyahamba nje la egcekeni lakho, uyabheka nje. Ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona, noma lapho mhlawumpe kube nenhli. Abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele. Lale usuke etshala amandla, enyathela ngamandla. Uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa, uma umama engasenamandla ikhaya liyafa, ngoba amandla ayabiwa. Ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo, umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo, baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athile. Umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe, kunamandla ambathwa umuntu eyedwa, kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali, kube namandla ambathwa umndeni, kube namandla ambathwa umnumzane, kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama, bese kuba namandla ambathwa umndeni. Ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nginikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla. Kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo, hhayi ukuthi ngeke uqashe. Inkinga awunamandla, ngabe usuqashile. Qashwa kanjani ungenamandla? Uzoqoshwa nje sekuseni, uzothi uqashwa nje ubuxoxo, hhayi ukuthi ngeke ulijise. Ngabusuregistiwe, inkinga awunamandla wena. Ulula wena, awunamandla wena, ulula. Uyathakatheka ngoba ulula wena, awunamandla wena. Mbatha amandla wena, akhona amandla ngizokubathisa wona. Ngomhlaka ngala ma-date akhona. Lalela, angingene kuma-products. Ngoba ngizokutshela le nto yamandla. Kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki. Ngoba ngisho uvika, ngisho uhlaselwa. Lalela, uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo, kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla. Uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. La uthi futhi nobhala kahle vuka wembathe amandla. Ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla. Lalela, angikhulume ngovula izitha nangamandla awo. Uyamizwa mina? Sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha. Le bhengela linamandla ekuvikeni izitha. Amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela. Akufanele ibe ziphutha lokungabi nalo leli bhengela. Ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla, akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha. Noma bayagadla noma benzayo, lalela, ukuvika izitha okuvika izitha, unamandla okuvika. Hey, uyamisa ukuthi mthini uthole uvika izitha ibhengela 250 kuphela, amandla okuvika, okuvika nje izitha noma ngabe ziqhaphuka kuliphi isayidi. Uma kuyisitha nje benebhengela futhi lekha elamandla elephawu. Le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami. Angidingi ukukhumbula mina ngumprofethi angiyona inyanga ngisonisa ngoma. Ngiphasisa, ngiqalisi, angiphehla amagobongo, angiphothuli. Angeza ukuthi nthini ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo. Ngigcwaliswe ngamandla, ngiqotshiwe, ngiqotshelwe wena, ngiqotshelwe isimo sakho. Kunebhengela ebiza u-3.5 lekha eyokwenza izinto zenzeka. Ungaqali indima endleleni, ungafenjwa muntu uma uzokwenza izinto. Uvimbeke, uqale izinto ziphelele endleleni. Lalela, awuvimbeki ke uma uphethe le bhengele lephawu, bhengele lamandla 3.5. hayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithenga. Uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale namphansi, hlala nampela, ulithola kimi nje ngqo lona, awulitholi komunye umuntu. Bese bakhona elinye ngaba ibhengela ngaba yi-ETF 7.5. lalela mina ngizokuphakamisa, mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani, mina ngizokwedlulisa.

0: 我心啊不累啊，
1: 明天明天
2: umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: shalomakhelwane ke kutsi siyajayiva manje kwase